0: Bogolai nga antimin ba program namya meet hari nam pukul 8 malam.
1: YFM Segulai Sejalai.

dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw kita to prindang! Ato ya, ulat-lat! Woo-woo!